nupsu tirinji nganzu pyoge jilim nang tumar gyawe shabden sundep tang gari jire ki tibay luyang tiji sangyur nandar ka tang tindu ki tamju tang nandar che rinbe sham tu winyin shu xin tirinji nganzu pyoge jilim ka kunzu shujur tumar chwe tang hiri jilirim kun thakar tudin tabdun lamay kuzi tenbe shabden sundep shi winyin shu xin